0: duduk tu mo. Tak dukan tu juk shuti hira.
1: Nyok shuti no, dukan.
0: Dukan bam lei.
1: Lei dukan bam mangan.
0: Dukan
1: ba sirak skot kum tu pinchna semkat kum tu te.
0: Oh, okey dukan ti to. Kakhi api mo tu kamro.
1: Oh,
0: ya, ada bun ki students lei.
1: Oh,
0: okey to ta duduk phi ro phi ni noi ka kam tu mo ngat pe sam noi phi ka ni ka jing ruai ta. Ka blei shi bun ka si basuk ye phi. Mom, bye-bye.
1: Bye-bye.

step ka basuk ba kamenya phi ba ro ka par lo nong sga kani kare ka akash vani shilong ka ban cha phi ha ulai spa sa pinyo point r meter ho medium wave ubai ring ka ba pras pa ndru sa kilohertz phi la ru banyo sga wi kani ka program jingi ha kani san a app bat ka dth ni priang sga bhai phi ba ro ka par lo ba 8 minta ka step ka program na thwei ka minor ha ka ba pinyo sga wi jing rai kha si nai kai tor ba pher ba pher ti paralog tugin is dang shano igani ka program the artly kijing rai rilum bala rai de katrin pingrup bot pat sa kijing rai tangya phi bala rai de adeline khonglam kane kare ka akashwani shilong.

0: Kanega dika akash vani shilong kabon chapi haulai spa sa pinyo point r meter ha medium wave ubairin ka bo pras pa rup sa kilohertz pila ru banyo sngawi kanik program jangka ha ka news on air app but ka dth paralong nong sngam mentang la nina nam chapi ye ka program rimpe ki kinthei ha ka bas dang jogani ka program nga isel na mal nya nga dan ai ai banut kran chapang ki kinthei halor ka phang ka jingtre shitam Halor kami ka pang ka jing trash tam, ka long ka way ka laat bang pilinin linti, siya ki babuan ki binta ka jing im jang ki brio. Namar, kalam ka jing trash tam, kanu kanu lani ka ay ka ay ka bang nilie, ni nitmu ka nampoy siya ay ru. Deda kami ka jing trash tam, nila ru ban ket, ya usuwa ka jing jam. Parlok mong sangap, ninyay ya chaprang bat kani ka program, ninyay sangap mintay ka jing karen halor ka pang, ki rukam shed ya ka jing baam ki batei ki dukhat met. Balakren de Isheila CM, thank you.
1: Kamed ka pha jingi ki brio, karan kami ki jing baam papaka om tang makin la aman pinbang ya ka shintur, ni pinhon ya ka kupo ka jingi, hindrei ki bala aban te artat ya ki dukhat met ki jingi habaro ki liang. Lingba ki wall start science, lala aman pinyo iki jajing ba ba phir ba phir ki bam don wad halashnong bat ki bana shak leng ki jaka prthei ling ba ka jing la ban pinne bat thep iki ha ka ta guru kom ban om lights new thinang ma ki brio baro kin jo alat ban ma iki ki jing ba ba ro ki ba mi ka kum ka ayam ha ka mariang ki dei ki ba bha suda tang ba ka shong pat hangi ki brio ha ka nu guru kom ngin nang ban pinan ka mi ki la ha ba shet pin I ni ha ba bam im mentang nye kren chapang ka tu ka ni ki jing ai jing mut ha ka rukom shet rukom tiu ba ki ong hak tin phareng cooking hints ki ba yarap atat kumno ban pen ne e ki bor ti men ki ba kloi ban du ha ka por ba shen bat kumno ban pen kloi ni pen suk ya ka rukom shet di atan ning kong e ka jing long jing man jong ka nu ku nu ka jing bam ka pau ya ka jing long bang bat tham mai on da la ma ne ba me ka ka ni kam mut Babaro ki jat jing bam ki habit ban day ki ba rim door. Lani ki ba long thamay bet ha ka por ban shen. Lan nyo ki jhur bala bu slem palat. Bat ko umpnyang bala penun kambun siyan ha ba shet jing shen. Kan omla setia ban penbang ya ki jing shen. Kum ta ka ba bahay ya ka day ba day ban nang ban jit ya ki jat jing bam ki ba kum no ba day ban bam. Bat ya ka jing long baha ka jong ki ha ka por ba thiyan. Buon siyan hi ngim ju kham yo asho. Ki jing bam ba paka habang ilik thiet na yo bat kadao kadai na duo badang don halingkha kum ukba wata uko kidai kishana ki jhor ki jhem bat ki wiki wide ki sedang ban duo no ka jing long bha ka jong ki tang haba khed bapun khuot bara barong basumar haba thep bat pha shikleng ki jaka ondal apoy hi yeng la da ngim nang le le sa ka rukom od rukom shet ki bor te met kin sanang du shu shu ti ka men ka la du e ye ki vitamin ba kong san shwa ban shat e ka nu nu ki jing bam dei ban da pin khu da ki kin jab rut ba jam ku me ki jho sla ni kin jab e ba sa ha ka ka ba tu char char na mar la ban don ki kin do ki da bo ja ban ni ki wi ki we la ki dei ki jhor ki so ki pai ki do ni ki wi ki we pan ha ba ni ong shat e ka jing bam ka mo ni don kam ye ka jing khlut ka ding khnang ban pin I pin bang banyarap tiliat ya ke jingbam ha ka kupo bat ban penyap ya ke kenyang ki bayale ban pen sniu ya ke jingbam kum ban shu ai nuksa shu ban sha jing shan ke jing ot ni knyot than e ya ke jhur ka pindu no ya ke jing long jam ka rong bat ka jing sma yu bi ke jongki om tang ka ta ha ba ot rit le le ki du no ya ki ta ki vitamin ki badan ha ki kum ta dei ban ot ya ki ha ka ta ku rukom shu ban sha no artan Kenang ban om dan kam ban I Islam, namar ka niru ka pendu no ya ki vitamin, ni pin kala no ya kata ka rong mariang ka jongki. Kum jo du ya ki juhur babam im. Haba saj yu khao ni day, om day ban da saj kerjau than e buon sien, namar ki du no ya ka binta balong snap ni fiber, bat ki vitamin ki badon haki. Ka jingweng no ya ki snap jongki so ni juhur, balong ban bam lang lani on no haki buon rukam ka kata om tangi ka jing du no ki vitamin haki hendri ka pen isi no ya ka jing itanat ka jing long wan duru ka jongki ka jing pedam om ban pen mi sei long ya ki dai ne shanaru kanang penbuan si shu e ki bote men ki badan haki ka jing thmu haba shet ya ka nuga nuga jing shen ka dei om tang menyerap bantelian hendre ban pin sma ubi ban pin ibang lingba ka jing itanat ka rong ringkat ba ka jing mod menyerap ban tei di artat ya ka men na ka jing kluj ka ding ha ka por ba shen kerap ban penyam e ki khnyang ki badan ha ka jing bam kum ta la menyada e ki bor bati men banlan ne ka jing du pan jong ki katu ka ni ki vitamin ha ka por ba shen dei ban nang kum lo ban pin khre e ki jing bam shwa ban shen kata dei ban bu kum bala ba tha ane kum lo ban pin khuj bat od e ki na lo nang ta ka por ban shen ru ka dei ban biang bat om dei ban shen tang dem ni shen slem palan namar ka jing bam kan du no ka jing bang ni om dan jing mat shu bat ki vitamin ru kin du a ka om ru dan kam ban ai kat kum ka jing dan kam ka jing bam bat om dei ban pin khluj slem palan ya ka jing bam ha ka ding shwa ban bam don ki je jing bam ki bam te dan kam than e ban shet slem ni tang ban shu shroin la biang la ni don badan kam tang ban shu bu pin itanan ha ki jing diang bat ki wei pat ki je jing bam don ki je jing bam ki badan kam jing pin bang da ga ba ai kin diat ki jing shuo batliat kinang ban pin shuo ya ka jing shen ban yu ya ka jing bang ba pa ka jong ka jing shen dei na ka jing nang ban clear ya ki ja jing clear ha ka ru kam ka ba biang wat la da kam de dei ka ba buon than e ki jing clear bat ka jing nang ban pe ya ka ru kam ka la jong ka jing bam ha ka por ba shen ti ka tu ka ni ki jing shuo la ban tliat lupa bat bu kinang ban om shim por ha ba shen jing shen kum ha ba tliat ni yu pian bat so sao kham buon kinang ban yu bu ban pinan kam ha ka nu ko nu ka por ba dan kam shen ki jing shuo bla tliat lupa kum us ing ba uran sun mar ka ju ka jing buon ru la ban thep lupa ha ki jing diang bat bu ha fridge ni ha kor tha ha ka por ba mi ka ayom sa sao ha ba ka dor ka kham duna ban ha ba yanu jor ba ki wei pat ki por ki bor te met ru la shem ba ki buon ba ha ki ti ha ka ni ka por la ban thiet kum ba shi ki lu sa sao bat tliat ni u ai shi shomoy bam ja ko umphnyang ha sa sao bala tliat bat sa shed ha ka ding ka barit hadu ba ka klen ka da pra la ka jong nang ta sa bu ba ye ka ni ka jing sho ha ka fridge bat sa pinan kam ha ka nu ko nu ka por ban shed jing shen ya u snep kor la da kwa ban pinan kam ha ba shed jing shen la ban tliat lut bro we bat sa thep ha ka kor pinda tha jong ka fridge ni freezer khnang ban yo pne ni pinan kam ha ka we pat ka sngi kum ju ru ya u so ba ngan la ban ot pulun bat sa ang nang ta sa wing nu ya ka snep bat sa khnyot ye u bat bo ha ka freezer khnang ban yo pnen kam ha ka nu ku nu ka por nang ta sa ka ba shet jing shet pan kam mut sa tia ba dei be tang ba shu shet sarwa la nes di namar don bun ja ki rekom shet ki ba ngam la ban ba tai lut hang ni ki ba yarap ban yada na ka jing du no ki vitamin ha ka por ba shet bat ki ba yarap ru ban pne ya ka jing bam khnang ban la na ka jing sniu kloi ka ba la me shet ka jing lut pun ka tu ka ni ki ba nganjir kilong ki jingbam ba shet bat ka om ha ka ding ka barin ki ara ban pne bun ya ki vitamin ki ba ha ga jo ka por ka penyam ya ki khnyang ba don ha ka na ka jing khruj ka ding tang ba na mar ba ka ding ka long ka barin ka jing shet ka shim por ban i ti ki vitamin ki du no kham tam ka vitamin c ka kloi ba ban du ka jingbam ba shet le kham tam ha ka ding ka baklang khlem ka jing tam kum ha ba shet sarwa kalong le no e shibun kum ta ka ba shed ha upresh ku ka ke dei ka ba ba e na mar om tang ba ka kloi ban i ka yarab ru ban pne ya ka jing du ki vitamin bat ka po shed ru kam shim por hang ni ki jhoru la ban od dala i ni shwa ban shed tang ba dei ban od he om dei ban shu shan knyon la ni chu khruot ni na mar ka ni ka pindu buon ba ya ki vitamin wat ka snap upan ni u bidru om de ban weng shwa ban chen namar ka yarab ban pne e ki bor ti men haki da ka jing don lang bat ka snem ka ru kom ba shu shet ter khong pan tang na ka jing khluj ka ding khlem ka om kom ka ba shu sang ruti sang do kha ni ka ba shet ki ka haki oven bat ki wi ki wi ka ni kur kom shet ru ka kloi ban du no ka tu ka ni ki vitamin la da shet ha ka ding ka ba he bat ka sapen mi ya ka jing smat dam ing khong ya ka om ka ba mi na ka ni ka jing bam om de ban bread namar baki vitamin bakong san kin sadu e kumta ka ding ka dei ban long kat ban biang khnang ba ka jing shet kan i bha bat kan ye ko rukom ka yarab ru ban pne islami ka jing bam bat ha ka ju ka por ka laj ban pnden kam um phnyang nang ta sa ka ba shet di pat ka dan arjan ka ba chus di ha du ban da per ka jing bam ha ka um phnyang kum ha ba shet puri pakora bas di do kha bat kwi kwi wei hang ni ru dei ban da husyar ba ka um phnyang kam dei ban i than e kading kam dei ban he than ba karukam theb ek jingbam ka dei ban long ha ka ding ka ba biang kumta ka bas di ha ka um phnyang ba kat ban biang bat weng no ha ka puar ka ba biang ka long ka ba bhash bun ya ki jingbam ba dan kam bas di ter khong dei ban da klan da ka ek e na ruot khnang ma nyada na ka jing du ki vitamin ko um phnyang om dei ban pinan kam da ka ju ha ba shet jing shen la ni pin shit bun sien ha ko um phnyang na mar ka jing bam kan sik jit bun um phnyang bat ka jing ma ru kan du no om ta ka ta ka um phnyang ru kan pin kiyo bhai ka jing kya ha ka met la da pinan kam palan kum ta ki kiyo ba pinan kam ha ba shit di ne shet jing shet dei ban pinan kam da ki tu ki bam ki jit um phnyang na lo ki ne don sik wi pat ki jing shet ki bada ka microwave bat na ka jing Shit jong kasni ne solar ke bagi insai kran hak wei par kapuar.
0: Pila yos ngom mentani ga tu ka jing kran halor ka phang ki rukom shet ek jing baam ki batei ki tu khat men. Ngin yap teng pat igani ga program rimpe ki kin thei ngin yas ngap mentai artali ki jing rai jong ima phi dalin khar hunai kabala ai kerteng kisor hari luom bat ka jing rai. Jing iet baper.

lo nong sngap phile asngam tan ni kituki artli ki jingruai kajingruai bangam ni sheme phi but kajingruai ayam rupa bala ruai de ki ju ki no ruai ita I mary but I margaret portman te par lo nong sngap phi dang sa ban ni hakani ka program ki surging in ni ne bitang ni ka program lo ka basngap pat sa ya ki jingruai ka bakerteng ho on na yen but kajingruai tang bat phi bala ruai de I adelin khonglam

Paralok nong sngap da kani kajing rai ngayo I jing iya nila poino shabakut jang ani ka program ki sur jing iya. Kabuan chapi na ka akash vani shilong. Nang isa aban ni haka program ka banbuan. Kani kade ka akash vani shilong.

Pala na ngap ka poy minta kala dap lai baji ba ni la poy na sha ba ko jung ka transmission ka baning kong ba ni pin ka ma ru ya pi par lo na ngap ba insertion biang ha ka transmission ka ba ar ha ka poy san baji ka ta how lai spa sa pin yo point r meter how medium wave u ba ring kat ba pras ba ndrup sa kilohertz ba kum ju ru ha ka news on air app ba ka dth ti tat ha du ka ta ka poy na ai ku ble pi ba lo ki par lo na ngap ka ni ka de ka akashvani shilong.

Kanito ka Akashwani Shillong, program jentia go 1 p.m. ang janmet, how less pa so panya pong armitar medium wave, wearing cut level price pa and repulse so kilohertz. Perlog mo rock kuwa sinyawi ng program jentia hinipuar, pinang sinyab high p, chaga ng program ng janmet. The hito wa ng sngi, nyo iu abu sinyaw, iya gisur gerwain ng cho iyang utan raw de uma one less dahar, nyo ila usinyawi gisur gerwain ng cho iyang utan raw de uma ar wara pede. Tetoh ni puan stang no igini program de usnya ha chai gisur ngach o iyong uma one less dahar. Insnya wi gisur gyong o ki evertoit. Chahali iwa aron we evertoit kam hai puar sembe. Tan snya wi gini ar li gisur hai ni puar.

0: haka program ki saus mai ba man da ga chan min ni don man wan lam shi ya ga jing kren halor ka phang ki jing man toy ki jing e bat ki lat ka mai haka be dei bat ka kam rep tin bat ni don ru ban pen singau ya ga jing ruai jing i wan ai bor risau bat ka kan hun parlong nong snap to man tai ni chash ko no yak ni ge jing kren bat ikong lade phi halor ka phang ki jing man toy ki jing e bat ki lat ka mai ha ka kam rep tin hagni ge studio ge jong ni ge man ta ka jan ni ni don ye ikong lade phi khar sati belong program assistant technical ha ka krishi vigyan kendra east khas hills district banginya kren bat i halor ka phang kijingun toy kijing e bat kilat kamai hak be dei bat ka kam rep ten te kong khuble shi pon phila poishak next studio go jongi akwa ba phin batai khan diat bale ngi dei ban rep yu ten bat ki ei ki mat ke ba kong san e hak mat ke banginya pusan halor ka kam rep ten
1: khuble shi bun kong tening kong e ngo kwa ban ong ba ka kam rep ten kum kawai na kilat kamai ka ple lat linti hakaba ya dei ban kentiu ya ka yo ka kot kawai na ki jing mentoi bangi yo ka dei haka jing no senyang hakaban penne pensa ya ka mai ram o but kam pen thut ne pen julor ya ka mariang but shu shu ka sebo ka bangi penan kam ha ka repted lachna na ujin tang ka ba but ki wei dei ki marjing thung but ya ka ni ka ju ka sebo anda habala dab ke ne lum ya utit ngi la ban penan kam biang pat kum ha ka ban ice bo shaka kendo lane ban ai ba me ki jingri jingi nalor kata utet ulong ru ujing bam uba corridor na mar ka jing dan duna ka shini ka klen bad ru ka sodium bad kim dan satya ya ka cholesterol halor ka nie udon ru ya kidawai te met kum u potassium selenium u riboflavin vitamin d kidawai te ksa lane ki protein bad ki kinjak sai ka fiber kajingdan dawai te met hautet kaya hap hapeding kajingdan ki dawai hapeding kedo ban ki chur ki don ru kajing long corridor ban sumar kum yaki kum ban sumar ki ni ki dawai ken bat lalap ba ki rap ban sumar ya kat tu kat ni ki jing pang ki jing shitam ru ki rap na kajing shitam kum ka parkinson ka ni ka di kajing pang ka pelong ya ka mat ka phat ka ban kyo ka alzheimer kajing pang klet beat kam tam e haki ri rang ba kajing pang dementia ka ni ru ka badi kajing pang ba duna ka bor ken mau kajing pang hypertension kajing pang stroke kajing pang bampong bat ki wegi we de ti kini hi ki de ka tu ka ni ki mat ki ba kham kong san balengi de ban sedang ne le ya ka ni ka kam reptin hasor ne nong kendong
0: ti kum no pat mo ka ni ka kam reptin ka sedang bat hatu long phinya thu lem ha pedeng jongi khndiat kum no ka ni ka kam ka sedang hari india bat kum jua ka chela jongi
1: ti la rap yu ni utet kum ka wei na ki lat ka mai ha bon benta jong ka perthai la bon snem hi menta hari india jangi hi kajala andhra pradesh kade kawai ka jala ka bawan hakmat du ha ka jingpin mi bun tam yau tin kat ba ha ka jala meghalaya jangi ni tip hi ba kajale yakitet bam ha ki klau ki batam kane kade na ka jing don ka jing long ka sun banen ka baya hab ha ba ya yakitet bakin khiroi la tip ya ka jing long jing bam ki tet na du ki por kulong kuma haka badan katu kat ni ki long shwa man shwa ki ba ithu ya ki ni ki tet ki ba long ban bam haka jing start ka jong ki kum no ban ithu ya ki ni ki tet te shushu da ka jing wan bat ka jing don jong ki start science la ni kita ki scientist ki ba pin mi ya ki buj la ni kata ka technology kum no ban rep ya ya ki tet ki ba long ban bam ka wan ra ya ka jing shngan ban rep na ka benta ban bam kani ka wanra om tang ya ka kot ka khia hanre ka de ru ka wei na ki lat ban kin tiu ya ka yo ka kot jong ki nong rap la kum no kat kum ki jing bo jing tep la sadang ya ka rap tet ha ka jela meghalaya house nam ka khandai spa prapho ar
0: ti ha tu phila pat ban batai ya ki mat kulum ba balai ni de ban punchlur la ni ban ai men cm ya ka kam rap tet ya ki nong rap bat ki jing mon toy ayu bangila ban yo na ka rap tet bat ki ai ki wei pat de ki benta ha ka rap tet bangila ban yo jumen toy
1: to ngan shujer ya katukan ni kimat kiba hakli e yakajing kelijong phimo ka raptit ka ai ka baning kong e yakajing mentoi hakaliang kajing don ki dawai te met taka ktin phareng ki ong kita ki nutritional benefits jong kitin te ka ba arpat kajing mentoi hakasumar haki jingpang jingshitom kita baki ong ka medicinal value nanta ki jing mentoi hakayok ka kot lani ki economic benefits jong ka reptit nang ta ka jing mentoi ha ka ban pene pensa ya ka mariang ka ta ka bahap hapo ka environmental benefits nang ta ka jing mentoi ha ka ban shna mar bam la ni ka ta ka value added production kini hi ki diki mat kelum ban penslur ya ki nong shong shong ka jela ban sedang ya ka reptit
0: tangi lai asno mentan ni ki mat kelum dengan bu ekawi pak ajeng keli ha bangi ong kita kidawai temet ki ai kita kidawai temet ki badan hakitet kiba kamkodor habe nu jor bat ki weki marbam
1: ki jimen toy hakaliang ka jingdon ki dawai te men hautin nganya thu yapi linkon ki tit ki long ki ba bha ban kan thup ha ka bam ka di khamtam e la da duna ka jingbam do mo bat de na ka ni la ju khot ru ya ki ya ka ya kum kita ki jhur bakin ja do la ne kita ki vegetable meat namar ki dan ya ka dawai te met kum ki we hi ki ja do ti shushu kidan ya kani ka dawai carbohydrate ka baduna but ka klen ka duna ha kitit but deina kani ka da bala batha hi ya ki brio badan ya ka jing shitam ne jing tlot ha uklong snam ban bam da utin ude uwe na ki jing bam badan ka ta ka low calorific value udan ka ka ba khandai phulai hadu khandai phusan na ka shispa haba ya nu jor bat ka dok masi la ni ka ki jhur ha ka dok masi ka dan ko om tang hnyo pho percent bat ha ki jhur ka khampon ban ya ka dok ka ta khandai phuar henry ha ki tit ni la la ban yo hadu khandai phusan percent ka ta ka te ka jing bam dan ka dawai starch ha utin ka penlong yo u kum uwe na ki jing bam ba ya dei bha ban bam khamtam da ki kitu ki bashitam ya ka jing pangshini bat kitu ki bakwa hi ban penduna ya ka klen da ne pen hiar mo ya ka klen ha ka mat ka phat ka jongki te deina ka jing don jongki ni ki poly unsaturated fatty acids ka ba kumba la lap da ki ni ki start mo kum ga jing khen jongki kum hen yo phuar ha do proposan person ba penlong ya ki tit uta u jing bam bakor do na ka benta ka kwat ka khia nang ta la ban penan kam ne shat yo u kum ki rukam bam kum hak kum ka soup la ne ki soup powder ki kinja papar la ne la ban pen kala sauce ru yo u bat ba ban shat lam bat kedo ti la sham ru ba utit udan ki dawai ba ya hap kerdan bat ki do ki rembai bat ki jing bam ba kinja ko bat u ke ba balalap berikini ki start scientist u ba kerteng u Chang House Nam Arhajar Kaar Lalap bautit udan ya kani kadawai protein kabadi kadawai kabate ksa hadu sau pusau point kandai pulai sha kata kabamut baha ka shispa gram jong utit bangi bam ngila banyo hadu sau pusau gram ka protein lani kata kadawai ba te yaki ksa kitit ki don ya ki dawai antioxidants bat ya kene ki kaitin ke hemicellulos kini rukit kini ki kaitin bat ki hemicellulos kidi kita ki kenja fiber mo bagi ksai nanta ka don ru ya ka beta bat alpha glucans ki glycans ka ba penlong ya ki jing bam ki ba bha bat pen klan ya ka kpo ban teliat bam bat lar ban pen don kam ya utet kum kita ki prebiotics mo ki kita ki balong kum ki jing di ki bayarap ha ka bayar dei bat ka ban teliat ya ka bam ka di te don ru ki dawai amino acids bat ki vitamin ki ba pher ha utet kitet hi ki don ya barok ki ni ki amino acids ngitip ba ki don arpu artli kita ki amino acids ki bakham long kong san mo haka mer ka pha jungi but ha ubrio ti kini artli kini ki amino acids mo lysine but ka leucine ki long ki bam da kham shem ha bun ki jing bam ti ki dawai vitamin baro ki badan kam ha kamet ki riu rang ba ki dan ha utit kum kata ka thiamine ka riboflavin ka niacin biotin but ka ascorbic acid kini ki degi dawai teimet ki bakordor hautin ka ba ngila ban yo lada ngi bam ne penan kam ya utin wat la ki dawai teimet bun ba ngajer hakiktin nang wei hindri ki de ki dawai ki ba kamet ubrio ka dan kam bha bat ban yo ya ka kot ka khya bat ka jingsan ka ba bha
0: kum ki eipat kita ki jajing pang ki bangi la ban kyal la ni ban sumar da ka bangi ba mi uten
1: kat bang la ngan shubatai shaphang ki jimen toy utet haga liang ka sumar jong ki jing pang jing shitam te kam de ka bas ngo pher ban ong ba da ka bapenan kam yo utet haga kam ban sumar ya ki jing pang jing shitam kitit hi kidan haki ya ka da ka bor ban pen khya babon shikat dei ki ba hado menta hi umla hi ban tip ne tip ya ka bor ka pura jong u ha ka baya dei bat ka bor ban pen kat pen kya te ha ka baya dei bat ka ne ka ban penan kam yo u pat ha ki jing shi tam babon jan ya menta hi la ju penan kam kumbalap de ki start science hi la penan kam yo u ha ka ban sumar ya ki jing pang ki babon jan kum ki jing pang ha ka sne do ka aids la shamru ba utet u ya rap hakaban yada naka jingpang bampong namar hau dan kidawai ki badan kam kata ke bagi ju okot kita ki antioxidants hakaba la bente lakam ya ka jingpo na jing sedang jong ka jingpang bampong udan ru hau kata ka jinglong anti allergic anti cholesterol anti tumor u yada ya ki jingpang jong ki ksang bat ki tor naka jingpang sini bat ki weda
0: tikitu ki kimat haka bede baka jeng gordor, jeng jeng long dawai ban sumar, na ki jeng pang, ni so baka tek jeng mut shisha ya baro ki beya snow. Tia haka bede bat ka kam reptit, kumno ka ni ka kam kala ban pen kala, ya ka yok kokot bat kumno ka long kalat kamai.
1: To, ka kam reptit ka de ka kam ka badon kam, ya ka jaka barit, om ka bahe.

0: than but ka bai seng ru ka buduna haba ye nu jor bat ki we ki kamra mathrai tang san ne shpo hajaru kala long ban sdang ya kanika kamra ten hakar pong yeng jangi te kasbo ka ba long jing bam ya utet ban roi ki dei ki ba yo na ki we pat ki kamra bala pen kala ya ki shaka sbo raptet kumuta u jentang ka ba te ka dei ka we na ki lat ban kentiu ya ka imlang sa lang haka yo ka kot ka ba kam de shimpor na slam than e namar ba ya utet hi kumbangi tip hadin bala sabli ka to ka bet ba ki ong hadin atho ar sngi atho we sngi la la ban yo khen no yo utet te da slam than hado ka ta ta kani ka de utet oyster bala yo ban khet hadin atho we sngi atho ar sngi te ka kam rep tet ka kentiu ya ki long kame ki badan benta ha kani ka kam bat kumta ka kentiu ya ka yo ka kot bat kani ka de ba ka sedang shwa na la yeng bat kan senang roi nang yai yar pat kat banang yan ki por ba ki sngi
1: ti hadu menta ilai osngau ru ya ka jing kordor kata ka rep tet ha ka pede ba ka jing pene pensa ya ka mariang ti ha ka no ka rukam kani ka kam ka yarap an pensa ya ka mi mariang jongi
0: ho kitet ki don ru la ka benta ha ka jing pene pensa ya ka mariang ya ka ne la wat bat sham da un u start science bu ker teng u martinez bat u ibara house nam arhajar kat kendai ka ne ka kam rap tit ka de ru ka we na ki la kam ba ban pentelun ya ki mar ki mata na ka mariang shaka mariang biang la ka ta ba ki ong ka reduce recycle ma de ka ne ka penduna ya ka jing pen jabo la ne pen long bi ya ka hau hau la ne ka ta ka air pollution kal air ki wa duot bat kumta ter kasbo ka bepenan kam ha reptil la ban penno biang kumala ong haneng mene shaka kendo kum kasbo put mariang la ne ka organic manure hadin bala kut ka samoy rep chok utet ban ngila urban ai shaki marat la ne ki jingri ki jongi ha yeng kadena ka ni ka dao ba ustad sayan chang ha khat khandai spa khandai puar ha ka jing sham ka jong u bo ong ba ka kam rep tip hi ka de ka ba biang e ban pen ka la dur ya ka batam na ka rep karyang la ne ka ta ka management of agricultural waste te ka jing bread ya ujentang ka ba ha ki lom la ne ban shu thang ya ujentang ba ka long ka bas new bat ka penya ha ka jing ka la bi ka air ha ka mariang bat ru ka kala dau ban penya ya kata ka bangi ong kata ka climate change la ne ka global warming te ka ne ka kata bat penjolor ru ya ki sentiu ki skut ki merat bat ki jing embaro ba im ha ka kendo but ya ka mariang hi borok ka we but ka ni ha ka bom kut ka pen ka lapat ya ka ni ka jingkot jingkhia jong ubriu hi
1: te ko mangi tim o ka ni kentien ba ni dei ban sumare ka mai mariang yo ta ka laingi ni sngau thu ya ka ta ba kum nu ka kam rep tet ka la ban long ka jubab ya kita ki jing e halo ka kam rep tin bat ki jing bam bangila ban yo na ki te ki ei bat ki mar ki bangila ban shna na utet bat hakinu ki dur ni la ban penya yo yo
0: ha ka baning kong e ha ba la yo lum yo tet la ne uta ba ki ong fresh mushroom dei ban bam no yo u ha po ar sngi na ka sngi bangi khen bat ka ni la sham bat dei bala puli bala wat banya mo hadin ka no sngi dei ban bam do start science marshal bat u near ha ar hajar khandai bat ru u kumar ha ar hajar khatsao tidak apa pen keladur ya u kaya rap naga jengdu haga yok kokot ka bami naga jengput kloi tan jong u mar tidak apa le kum ni kap ni ni la ban pen kyu do ru ya umar ti ki mar bala ban yo lada pen kala pen wandur nesna yo tet ki long kum ki su ki jing di umso kita ki baki ong ki prebiotic drinks ki ashar ki sos bat kum ta ter ter la ban ta ter khong ru bat song bha ya ki khnang ban la ban bu kham slam ban pen yat yo bat la ban pen tel yat powder ya ki bat song ya ki kum ju hi kum bala ka do bat ngi la ban shna popor ki nuggets la ne kita ki ki shau la ban pedam muraba ashar kum kum bala ong bat la ban shat ru bun jat ki jing bam kirpang kum baju shat ya ki jat do ka ne ka pen kiu ya ka do jong utit bat ai la ya ki nong rap bakin om du nong mo ha ka jing yo jong ki la da shu de tat dor ma san dap ken
1: tong is ngo thu pa shipun ki mar ngi la ban yo no tin ha bang yo ya ka jing hi kai kum no ban pun wan dor yo u le se ka dei ru ka kan ti yang yi bangin tip bala da danan ki jing e ni ki jing tun ju

Parlok nong sanga phila yo asngaw mantanya ka program ki saw samay ha ka ba phila yo asngaw ka jing ekran bat ikong ladai phi kar sati halor ka phang ka jing yo ajing mantoi ki jing e bat ki lat ka mai ha ka kam rat ten te parlok nong sngap ngi ni apat mantai ka program ban bu ta ka por nyo ar phau ka program ki sorbathyang kani kalwanch phi na ka akashwani shilong